Turanga na mami kalo ke me mita da ke ke muni na ko koni ada muni tisu chaba na kalo de there na kalo ne paramani sake na kalo ne chakope ke muni na kalo ni mami panua nonda kalo na tukai ke mami nonda kalo na tamai ke mami tene ke mami na ni mami kalo ka nonda kalo talanga na lobe ke mami ke na makumbu ke mami na ni mami kawa na venga ona satu mai leo Turanga bina bolle buna singa dai dai bina bolle buna no muni lo ma bina bolle bu turanga na muni sando tu bati ke mami turanga ne lo tambu no buni kande na ke muni ndau ni betu mberi na gasi ne bule le sa tu bati ke mami kuni ndau tu mberi ke mami ke na ve ka vuni na ve ka ti tambu ni ne mami kalo na ve ka tore rai na ve ka ke mami singa ni kla e turanga kuni sa kla ke na nga ne ko kuni ade chisu ke mami bo bina na bina ta la nga ke na ve ke muni no ni sando tu bati ke mami Na wale wana singa ndai, kimaasu ya na kaukaua kena mana, ni ava chisu ni tumbiri ke mami, kena namu nivosa turanga, blati namu nivosa mbula. Turanga namu nivosa savina kena vai ke mami, ka rara matalanga kina nani mami ngau ni sala. Kime mivaka virwinaka veke muni, ya na kaukaua ni adhamu ni chisu, ni mami turanga nani mami soro, kasa adhamu ni mami vaka mbula ndina ndo ndonga. Emeni au sakinda wana nanda mbula ene ata tali ni wane turangu chisu ene singa liwa ndindai au wambota ni wakurumati kuna weekend ndindai na karuosa ngabulu kapitu ni singa ni bula o September ruosa ngabulu kaono lepuna ngauna so nda sutapu na nrenre sa purupure nda mbula kina sa ndona kana kina sa lepuna kasa yafo nda rungata tikuna news Saya tu tiko mengo, saya tu main so nama tanggali flu, saya tiko mengo so nabi saya berburu, enaya tu ente te mai. Aku bangga rumah tu tiko na news, rapas tiko na minister ni agriculture mai South Australia, sa kona bird flu ko elak tiko mai sa kau tali tiko mai indona mati. Yo sana ngandribi kina na pakabarau. Weka saya tu tiko berburu na ibalu. Lebu na kasa ya tu tiko sa mai tini mboto ile utu na biwe kani na be kama ya tu abe Amerika ke Iran sa tarai burubura na sauni waiwai sauni nonda benzini ni lori na diesel na be ka enda baga taka na be singa sa tarai kenda so na nren nren beka ya tu tiko kina matabu pale kina mbula ya ndundua siyanga ni turang kina marama enda na siyanga ni baku wa kina Enda na sianga ni nrombula maikina. Yo kenda menda kila ni tiko indua na kalu. O kenda na tamata lotu, enda kila ni tiko na nonda kalu. Au sa, kinda pa kenda kina ni adatali ni ngone turango chisu, kenda nga na nungu, yo si laka laka sara. Na baka tu ni tiko na same tevita e na wala ni same, tiko na tevita na posungo e na ngusuna na kalu nga ituna pango. Ndo utikulo, salibu na ya papala, salibu na vosa, salibu na vika kede, enda paga ya dhora. Sanda complain, sanda winch, sanda kakede, enda sa sianga ni maruta kangaitu na ndo utikulo. Mundo kila ni usakalo. Kauna paga lebu libu hii, ena vei matani tu, ka paga lebu libu hii, e burubura. Sa tiko vati kei kenda kochoba, ni leopunga, anonda inronro, na Chloe Chakope. Turanga kena marama. Vika saya tu tiko endra paka sangara menda rani mewolina nonda lenga. Nadhaba na nonda inronro. Nivola tambu satu ni vikenda ni nonda inronro na Chloe Chakope. Na Chloe Eprama ke Aisake. Kena lubi Aisake o Chakope. Turanga kena marama. Sangatali nduna ka erawni nda tukuna. Kena papalangi yo be still. Know that I am God, I will be exalted among the nations, and I will be exalted in all the earth. The Almighty God is with us, who is the God of Jacob. He is our fortress. Okwanda nonda inronro, okwanda nonda mbai ni valu kaukaua, mbai ni koronganga. Enda na kautobana nonda langa kedanga. Se dhabona nrenre, se dhabona vika enda zuruma. Turanga kena marama. Mokilani no mokalo. Sino iko taundua kena no matavopale. No. God is with us. Turanga kena marama. Be still and know that I am God.
kake de ena binaka kuni lenga taka ndonaka iko mo bara rabi bona klo o iko mo bara mbauta na klo everything will be all right. God knows that you are tired. God knows that you want to give up. God knows that you got other plans in your life. So talen bega ni tubo tubo tu kina no mumbula. Iko sa via virta ni tawelu. Turanga ken marama. Kesa tiko pote ke kenda na kalu ne chekope. Oko ene parlu ene bukunda. He will fight for us. Turanga ken marama. He knows that you are uncertain about your future. O sega ni suataka na nomu future. O sega ni suataka na ka na mati tiko vi iko ena dhaba. Turanga ken marama. Au sa mai bosa talebango mbalata ndua na vida na fula saoti. Au nanu mandeu sana mati. Au nanu mandeu sa liu. Me sa rau ruana maramani kumbuna. Aro sa liu. Naomi vateke matangailo rosi. O yao na kenra butangani. Yena wanongo ni wara rabi wana kalou. Turanga ken marama na kalou. Ikila na nongo wana nanu kethanga. Ni bolo tambo. Same ndua na rau tulu sanga vulu kathiwa. Ena tikene ndua rua. Na kalo sa kila na nomu vaka nananu ni sayawa. Na nomu lako yani na nomu lesumai. Na nomu vosa na nomu sengani vosa. Na nomu tiko sombu kena nomu ndurithake sa kila oti na kalo. Na vosa e lako mani ngusumu kene oti oti ni vosa. E na lako mai ene temi ngusumu. Na nomu kalo trust in God. Vaka mba wuta na kalo turanga kena marama. Na kalo ene peso taka. Se daba ni tuba kini mbula, se daba na nre nre, se daba na kao lenga taka, se na daba kwa wari taka, se na daba tala ituwe na nomu baga sama. Baga sangara tiko mbeka me, na me rauna pepa, rato lauma na vitamani, na vitinani, na kalou erawata na kakeda nga. Na vika sa nre nre vikenda, tukono chisue na luke wese ndua tolu sanga vuluka vitu, na vika sa nre nre viko vatike yao, na vika sa nre nre vikenda na tamata, sa rawata na kalou, sa rawa rawa po na kalou, na kalou erawata. E na sa, e na bolo ni, vatike lawa se tolu tikine walu, ni sando lava na kalou na mata ni katumba, na sianga nindua na tamata, na songa ta rawa viko. When he opens the door, no man will shut. So there in the Liu Murtekiko, no Mumboson, the Dunrubiko, the Vinakata Mevasekeiko, no Mufren Beggar, and the Liu Murtekiko, Levana Nomitokani, Levana Kamura Cassetti Iko, Vada Niko, and Butrakiko. God is with you. No Mokalo, Nakalone Chekopes, Tigo Vatekeiko, Mevukeiko, Memaro Reiko, Melomaniko, Beviva Rotaki, Ken and Nomumbula, Chovotsar, and a closer Roni Viva Rotaki, Ken and Nomumbula, Savane Lavoli Laikotaura, Koya Chuova Rafa, Nakaloe, Viva Mbulai, and Londra Bunuai, Nabunuai Kevanga, Turanga Ken Maram, Nakalo, Satigo Vatekeiko, and Alomaniko, a Tubatkeiko, a Kilavak and a Nomulenga, my Veiko, my Veira Navacamo, my Ve Theitalic, Kovara Rabikina Konuitekira. Kotana Nomulenga, Wanakalo, Nisatigo Vikoya, Tunokoya, be still and know that I am your God. O yauna nomu kalou, o yauna tamamu, o yauna nomu ipurupure, o yauna nomu vuni kakethanga, o yauna vuni nomu mbula, kena rutona luvemu, kena makumbumu, kena nomu kawa, na tathimu eleo, na tathimu tangani, nomu matububali. Tiko ya Australia, se tiko maiviti, se tiko na vea sebu ruwala dhaba, turanga kena marama na kalou. Iko masubwa na kalou, chova sama na kalou, ni vea sana na kalou, ni vea miniti, ni vea sekundi, kena nomu mbula, e tiko vateke iko. Tuto masulake iko, tiko na nomu vitamani, nomu vitinani mai viti, na nomu matavu vale mai viti turanga kena marama, na kalou e rongoda. Nyo masu ike na kalou e rongoda. E na duwa batangana nga una, e roni rongoda, na nomu ndou masu bata, baka vitamani, baka vitinani, no matter what. Meto koya, na kalou sa rawata na kakethanga. E kila na nomu kakethanga. Sa li suba oti na nonda vei mataka kethanga. Na vei mataka kethanga sa singa oti na noa wana nonda kalou, ni sa kile kenda. He's the Alpha, he's the Omega, the beginning and the end. My friend, God is everything. Be still and know that I am your God. Psalm 46:10, that's what David said. Yes, he knows that we are tired. He knows that we want to throw the towel. He knows that we want to give up. Turanga ken marama. Friends, don't give up. Have faith. Trust in God, my friend. Trust in him because he can do the best thing you never realize in your life. Turanga vinawe libu na nomu ni bosa.
kau te lebe na tevi mate kete nga. Irba ronga na lebe moni na moni na be mata bobale tu ranga na bakalonga tanga na rombola ni buruburi kenra kena menra. Na kau koni a damoni tisu. Tevi mate lako leivi tu ranga ke moni chob rafa. Kalau ni vei bambulai ni vei sreki tu ranga. Ye tu ranga sa sreki mami na nrai Kristo mai kalivari. Tu ranga sa bambulai ke mami. Sa baga Paka mabutaka na mabuwa keda nga, kena kipeika keda nga, kema mithu vimate keda nga. Iriba ronga, na lupe muni, na vee matapopale turanga, na baka longa taka nandambula, ni buruburi kenra kena menra. Na kaukoni ya thamuni chesu. Te vimate lako leivi turanga, kia muni chobu rafa. Kalo ni vee bambulai, ni vee sireki turanga. Ye turanga sa sireki mami, na nrai Kristo mai kalivari.

0: and the MIA. The local one, 95.1 to MIA FM.
1: Ia ona wakato sa ni saichi su na nongo kalo. Marutana seria mai brutuna da varoda tinga na marutuna maksoi ni ndela india po gospel. Sandende unge I bota ni takatali. Wambote ni na ndua na kaloko na pita sara ni tukutuku lalaka usine ireda pita ngani tukutuku lalaka mena nonda wanua. Na singo planda marutati ni seri. Ndua talamanda bikenda ni seri. Ebrutuna maksoi ni ndela india po meutuku ni kemuni. Yo. And then a second in Manduataka, Ninda Zavuta, Ninda Talnotaka, Ninda Tukuna, Sendanandao Sabungangataka, Nea de Chisu, Nalubini Columbula. Quabatitamana Rosanduambonga.

0: celebrating the diverse cultures of Griffith. This is 95.1 2MIA FM.
1: Nakao wambutani. Wambutani the marotatio na serre and the rongotiko. Vitangani tuk lelaka menan on the vanua and the indai nekarusangabul kabitun singanibula, September usangabulusangabul kawana. Nima tinga ni tukutuku sota sabarita kana liuliu ni matibarlu kalu ni wai ni wambota ni sangaiti kome pisa unayabu ni pokapuluwa sangai tukuni kinoko ya tukuni uchone kalu ni wai na komanda ni matibarlu kesa sangai me visa una ya buni por bulwa me transparent it needs transparency kimbal mbal me za abandon dunu me kila na le ni bonua na kimbal mbal ni lawa na vika so visa me vaka roa pa doro bani marama ke kayu me asega ni sega ni iza abandon dunu roklanga rao ndoanga tamata senduanga na Pidanga na lawyer ukilanga rau kuna lawyer mai lusita kana kisi na yabu ni papa bulua kwa dizi tiko mai ya mai na 2013 ye sianga ni ikila sianga ni donu ena mat ena leo ni vanu veira ni leo ni vanua kani balen balen kwa zangango me bando donu me raiza kakila na leo ni vanua me paka na yabu ni papa bulua turanga kani mara msando donu minda ukauli sutale kina ve Piasana se kinambosili wotura, sange lako weir na biturang bale rakautalista le kina non rapoli polopol niasana, melitaka kina nambosi niasana, do dagana piasana kedibiti, anga do baritekiani kina bitkina, e baritekiani kina vi koro, le kitarasara na vi wusa, matangali, tokotoka, matabubale. Koya koibinagata o. Kalu maiwai me pagaduri baya me zaka pandundonu kesa visau na yabu ni pagabiloa. Sa arto me bilo iti kitalanga e tolu. Endua e don businessi wirnan dau zaka tax kena rua rau waka kambani rau lotstaka zala non rau loke vataka na non rau tax income kena tax office maiviti kwa ya tausa tini kina bali biluai orona businessi rona ka India wata indua na marama kwa zakaba na nanro businessi sakilani rau lasu rau yaro sakilani rau presenta dhala nanro namba tausa biluai artuna biluai kini mbali mbali ya na kandino kenda talanda ndo submita na nanda text written mendo undunu kakuni libuna kanda bambulia kakuni libuna kanda bagalusta kanda klim tak beta blate ni roni listal mai ne kena banka ngai yang ani tukutuku ndo tale sabilu ite kitala ndo na turno visa ko turno visa ena bukuni bribery nona pandonie mesau mi bagila bo Merani raun bulakina na lokiza kwa rona butako rutalana butako sama lengatalakin turuni obisango ena bukuni na taura na ilabo baga butako insakila ni nizala na ka zakaba ero zala talanga orau ko indudu numero bilu ero zala talanga orau ya rona ndudu Meru bilu itaki. Alimunga na bribe, alimunga na lokitha, ni sayali na kalou, ni sa mulumulumu na pakambota, ni pakatobule itiko, na buku nindrendre sa yadho biburubura, vika kia dhibaya asaro ni yadho itiko. Kati manangau ni sa sibi na mdua, e na walu na miniti. Taronga serata litukiani, Adapun na ruh nak keluar ke sembilan ruh, sana bawa tahu kena ni sana lagu main Gloria and Italian program.